0: ya bia ma wo so
1: ai na ho mo bro do
0: na na ma me so beti sa
1: me se wa ti sa ne wa ti ya
0: on se so
1: ba ho mo bro fo
0: ti sa ya mo
1: na bra de sa wa wa ka ya ya ba ya dai sa wo ti ya mo ro ti ya na so na okura ho na o ya ne wo pa an ka ji sai
0: oh ba ho mo bro ti
1: de ga sa
0: wo ti ne
1: de ga sa na ma ji
0: jesus
1: ya so ya
0: sa ra dai

Awurade wi ase ni bibi ati pam me. Wi ase ni bibi ati pam me. O wa ma babo ni na sho. E wa mi ma babo ni bo ni na sho. E wa mi so kan e wa. Me din ko.

te wade ti ufri wa mani ni nyina mu a na so ti ufri wonso we ni nyina mu a omo asafo ni mu asasa enuma wose otu ni mo wade di ni so sa